0: cha no mi chin na pa ji je bol he tu pa yi kho ye mak dang nga se che kam chom po mo che chang wang me thok ban ni che song chang he ji se den di do ro mu de be thap ji la yang ye je chak dang ji de di ge je shi zo ni bu min yi pa kha wa cha na ma ge na pa ka ge pa cha lak tu pa ni bi ma rot chi nge sat che kap chom bu min yi na ya wang zhe mono ya pro kuyu man wo ya song bo le ji ti zhen xi de no gate man ya mo ya ya ti xi di rim sam a bi xi xia ti wo ya xu zu man ge mo sen nang ya ji ge bo dang la sen bo de de ri che be tin zo me ya ji che ne sha jia mu ne dang ren jin bang de dang la nang du sul jie xi ba na yap je song ba da ge che be ne sha ga mu ni di ne yen da lai wang bu je ba dang che gu gun ni ren jin na zo le du jing so wo le bi shou kan me je sang ge ni ge ram ne de jing jing ge la de la che ba je na sang ge ngue la che ba dang ye me be sang ge ni ji she ji che ba so yen den ba do me be yi dam ji la di dang pak wa wa di sang bo dang jamba chige kollo dang tenen pa ma de ma je chebe ne dinam ne da ge ning dang da we phang na yang de we bo ma che la ten gal do jimba ja shen yang rim bo che ye pang je dun le na ro na to che do phak ba pa me kal do dang wa cha a bu she tar u ya she tum we yap ke ni sing en na bo ne kan ji dol wang en ne dikbin yo chene makanu ri eje chebu pheme tenum denne munum mo ni se baksar ge go so ing ne apa yi che bak ten jo sakya munin ning rimbe chek pangde e pa ni se nang be ni u ya ji bo apa se u ya song mo ni ngok chebu pheme ten sakya mun ut na sheng bol le jinna hak ge bi ya o mo ni o du Cook, good, remote, not talk to Buno Mun. Check and see Yawne, so bake a Pishuka message, just a moon. Ramne three noun, Sange Benang Rouse, Ramne, no, Chilapten, he. Otto Chepopuna, Ning Malam Dabna, Sange Chepopuni, Kebazika Munuin, Sange Benangzi, Jesu Sung, Yuden, Pacto Munu, no Idam Hakten Utning. Pakpo wa di sang, jambu che kolo, tenen pa mo de ma, utpa so ina se, nga dang ina che bu pu mek di na dat. Biri ngok ut ning ning ti yin sin, ning ning ti, pa ni ye, dodo che burmi isi, tivu tem no, burmi isi, ngay biri o ni, 8 minu ye, rimu che pangde, nis no, ut neng tor, gyuno jala, che du pakpo, Burmi ina se sangmaka biri. Uya apasi keilongya. Keilongya ya. Che apasi burmi yi. Per kawa jana kena. Ik sema samdang ning. Che baya dang. Oye ni ya o nye ya. Apasi lapso uya nang wanyi. Hoda. Desh tam oto nyiyu. Uzuk mur muti ya nogol si chogoti.
1: Sangina se tata manbak lerim damp namta lerima siru yik gojab lama khandu si deshi nangu jeza gongjo ning beza chitsung namtar gorim damp chit san nangbar Sangina usumu mutu ya nonab chitsa lingachi namta lerima gorim nipi chit san nasa Sangina ut damachi namta lerim chitus Medium web kilohertz kachi lingan khaliti Meter getting ning, cablicinis ning, sanega. Sangina shoots, lunting kang, dawang shoot the burr. Sangina da, nubduk to the leg, and grammar kalachioni. Desh, chinan yitong, kalugrolok. Chinde kebak derikit. Boy yalon yitong yaning, kennechiksum. Rapne metalok. Bundaduk bak nishlinge, reza, pemba yimber. Sangina da, deshuk nizul, kachan shopanang. Lopsong nubusi shusu sanasa. Sangina ozona, sanik zimudundu sangyurga. Merak lama lodi gyanso, Independence Cup,

Tanyanan se tata Yangar yuk Trashi tsirin si Krisu kongyo tongu san nangpur Midian web kilohertz kachilinan kaliti Meter jatik ning kabrichinis ning sa naiga Tanyanan si uslong tenkang tawang shidumpur Tanyanan da nabtuk chutse Groong ni da lerim se rachit kusudu Tanyanan oso na Desh nubtuk lirim de tuning chuzo ko chuzo sa nasa. Dada siddik chuzo grok ning karma chichi lirim jaroka hindi ka chuzo sa nasa. Namyang moto shedan lirim desh nub chuzo grok ning karma khalichi. Sanyana deshu lirima lama medo tashis kristo no shedan gyunchak sumpa. Tabgye tujima